magala mu madina zikwebe zile mudedele badibadi ya jelela kuhana magala mbongo bongo tuwale nga mga we kimi koko tebi ya balabad tuji tuku shai kwara kwara step five tu five koka vigila jita.